muhejeje kumviriza ijwi ry'inzamba y'iherezo. Nimwaba mufise ico mubaza canke mwifuza kutwandikira, andika muti ijwi ry'inzamba y'iherezo, agasanduku ka posta 1710 I Bujumbura.

nabi mu mubiri nk'uburozi uburozi nabwo murabizi buratandukanye bufise two gusigura mu byo bwishi butandukanye cyanke iyo umuntu yashoboye kunywa ibinyobwa bibi inkitabi n'ibindi ibyo nabyo nyene birashobora gutuma uto tunyabugingo dushobora gupfa kandi hoho muri ico gihe urumva ko tuba tunapfuye hataragera hari n'igihe rero utunyabugingo tugira amakosa yo kwiyongera iri jambo mujyumve neza tuvuze ko utunyabugingo tugira amakosa yo kwiyongera ni kimwe mpegeje kuvuga ni kuvuga ngo turiyongera gutyo umubiri ugaca ukosora iryo kosa mu kubuhagarika bugapfa kugira ngo ntibuvemwo indwara hari gihe rero umuntu nakumwe ibiro by'umuntu bishobora kwiyongera niko nabune no mu yabugingo canke tuno tunyabuzima dushobora kwiyongera

0: Tugenda n'undi munywanyi ku murongo. Alo.
1: Alo.
0: Namahoro.
1: Bashimimana.
0: Inyuma ye Mabre turavugana nande.
1: Uvugana na Serewusi mu bicare intara mvuga butumwa
0: hino. Ni byiza cyane. Ndagwaye kaze sere.
1: Reka nifuriza akabago kaheta bizimana dewo turi kumwe.
0: Eh.
1: Nindandi cyane ati turi kumwe.
0: Eh.
1: Nandu wayo turi kumwe.
0: Eh.
1: Nambi nani na Toro n'umufasha wanje ni Bibondo.
0: Mhm.
1: Na pastore w'intara mvuga butumwa y'indora.
0: Mhm.
1: Ni Sherine ku muganza, Fabiola ku muganza, Serewusi ku yumba, Pascal ku yumba takayaba gukeza.
0: Mhm.
1: Abakuru b'ishengero rya bicara takayaba gukeza.
0: Mhm.
1: Abamenyesha makuru kuri Adeva kakiza takayaba gukeza.
0: Ni kibanza cyaba ndagushimi.
1: Reka nifurisa kara gukeza banwanyi baradara kitse bose bari koranya mbiza ku izina rya Serewusi murakoze.
0: Sawa sawa Sere, ugira umunsi mwiza.
1: Namwe.
0: Ati Claude hari buhayira mu gitanga takabagukeza kuri mama we muyombaye nasenge family Shadrack Solange Florence Dieveni niyo nkuru w'Imana jide mu gitanga Kimana Bosco mu gitanga Fidel gitanga Monima Jean Monima Paul Johnson ndi ku mana Jill Steven ni do mama Love sengi yumva deo bose abifuriza kabagukeza. Allo. Ndakuramuhije cyane.
2: Ndamahoro.
0: Inde tuvugana ari?
2: Viane mbona ukirubona.
0: Yego. Urahawe ikaze Viane.
2: Ere kubamenyesha makuru umwe turukuri atagakira.
0: Urakoze cyane.
2: Hanyuma nje ku muryango wanje twi hano.
0: Eh.
2: Yego.
0: Ndagushimire cyane Viane. Arakoze cyane gose Viane nawe kuba ashoboye kutwakura. Witwa Jean Paul ku muganza. Ngo aragwaye. Akabagukeza ku banywanyi bose baradya gakiza hamwe nabamuzi bose ku izina rya Jean Paul ku muganza bagira ko yabagukeza ati bagiwe na jewe banirambo. Nakoze cyane Jean Paul kandi pole sana ugwarukira Imana ikwitwararike kabisa. Allo.
3: Allo.
0: Namahoro.
3: Ego namahoro.
0: Ninde tuvugana rihe?
3: Ni Diane Mutabi.
0: Wahawe kaze Diane wifuriza ko yabagukeza.
3: Murakoze reka ndabimfuriza ko yabagukeza ngaho kuri radio gakiza.
0: Murakoze cyane di.
3: Reka mbona umufasha n'ibibondo bagira kandi keza.
0: Mhm.
3: Reka mbona abasubukana n'ababyeyi banjye bose nimba babirasi bagira kandi keza.
0: Mhm.
3: Reka mbona abaturi kumwe ngaha ku kigo cy'impunzi bose ndabifuriza kandi keza.
0: Mhm.
3: N'abanzi ku izina rya Diane bose ndabifuriza kandi murakoze.
0: Sawa sawa, ugira umunsi mwiza Diane. Hagati aho tubandanya n'ikiganiro akabagukeza twamaze kuba tugitangura n'abamenyesha ku minota 10 ari imaze kubirenga ku isaha zitandatu. Ifurije akabagukeza abakozi bakorana ku kazi. Iyo nawe ntiyashoboye no kwivuga. Reka arakoze cyane gose. Allo.
2: Allo.
0: Namahoro.
2: Mahoro.
0: Ninde tuvugana ari?
2: Duma.
0: Ah, Duma, Duma. Umeze neza?
2: Umeze neza ndi kabisa.
0: Eh, nibaze ko wakize ari sawa?
2: Sa?
0: Ati ubu nibaze ko wakize bimeze neza.
3: Bwa sawa.
2: Umutende buke buke.
0: Eh.
2: Eh, ndi buke buke.
0: Cyanke ni ya moto yakujegeje.
2: Oya kweli ya moto mbera kirango.
0: Okay. Akayabagwe keza rero Duma. Ee urakoze cyane.
2: Uriye mani rambona meze neza.
0: Cyenda shima Imana Duma. Sinze nawe na Emeline ngaho.
2: Na Emeline turakomeye ateje umenga bigenda na.
0: Bya kwanshara.
2: Tamini tindi kero.
0: Oya bizotora inzira nka kwa kundi byahora.
2: Eh amena nuzi na boni fasi dangiro.
0: Eh.
2: Eh. Oso kimurukani.
0: Eh.
2: Yagiye ndani na nyine mu gabano tugakuye gatani ni kumwe na nyine kureka pa.
0: Eh.
2: Eh amena cyaje karaoke.
0: Eh.
2: Eh amena no de na mera de ya maga mu cyago kugira de yagiye mu byatiri.
0: Eh.
2: Kandi cyara kambaye ndagwe gatani ya.
0: Mm.
2: Eh abona mama de no zera.
0: Mm.
2: Mabereza ndagwe tarendo de ze ayi kogeri da eh tayemi.
0: Kyabaye rireri?
2: Tayerere kweli.
0: Azuza.
2: Ibaza kazo kari kumwana kanjuje.
0: Azoza azoza. Urazi iby'ababyeyi ko bigorana.
2: Yego.
0: Mm.
2: Aba matafari, matafari.
0: Mumwanya mumwanya inyuma iyo.
2: Yego.
0: Mm. Yero munsi mwiza rero du.
2: Sawa.
0: Ora hakugirire neza rero kandi aguhe gukira. Tumushimire cyane gose Duma ariko Soranje mu Nyamuge. Reka yifuriza akabagukeza abavyeyi biwe bose abo bavukana bose mu genzi wiwe. Wiwe Yvonne na Yvette Nzigama na Nzigama ari aho inyamu Nyamugere. N'abamunzi bose ku izina rya Soranje. Rakoze cyane. Hallo.
4: Hallo.
0: Mahoro.
4: Mahoro cyane.
0: Turavugana nanda ari he?
4: Reka muvugana na Jero mbere muri village ya gatano ku ibara rya kane muri komune ya Gihanga ya ke.
0: Mm, urahawe ikazegera.
4: Bandi bashimira cyane ukaze mu mayi.
0: Mm.
4: Reka ni furize kaya bagukeza umujyango wanje tureka mu ngaho ku ibara rya kane ugira kaya bagukeza.
0: Mm.
4: Kani furije kaya bago mugendera ngamya kizimana wabere nga kwa baraja kana gira kaya bago keza na mujangu ya mwewa ya virose.
0: Mm.
4: Kani furije kaya bago vijinda zifirija mfani nga ho muri mutangano ora gira kaya bago keza na mujangu ya mwewa ya virose.
0: Mm-hmm.
4: Kani furije kaya bago ashimana mesha kani nga ho misuwa kumusenyi kono mirozivira gira kaya bago keza na mujangu ya mwewa ya virose.
0: Mm-hmm.
4: Ikanifuriza kaya bagukeza muyomba wanje Jene Marenga kuyobara ry'umunana gira kaya bagukeza n'umujyango wa moyo yabirose.
0: Mhm.
4: Nibagiye umugenzi wanje Nzisabira Renga kuyobara baraja kane nyene abivigira gira kaya bagukeza n'umujyango wa moyo yabirose.
0: Mhm.
4: Nibagiye umukwe wanje yisa utarenga kuyobara baraja gatana gira kaya bagukeza n'umujyango wa moyo yabirose. Ikanifuriza kaya bagumu mukuru wanje nyene kuvukana niyo nizige iza ibatazira bagazari nga ku muhenga amande yo kungara agira kaya bagukeza mu yabirose.
0: Mm.
4: Ikanereza kaya bagu umujyango wanje kandi wo mama de yana ringa hiremera agira kaya bagukeza n'umujyango wa moyo yabirose.
0: Mm.
4: Ikanereza kuri mukuru wanje ringa muri diraja baragicenda nawo rero ndasagira kaya bagukeza n'umujyango wa moyo yabirose.
0: Mm.
4: Ego.
0: Ndagushimire cyane Jero nawe ugira kaya bago no munsi mwiza.
4: Nange ndabakomeje mugira kaya bago keza muza kubisikirira muvuye ukazi muri mwo.
0: Sawa sawa.
4: Urakoze cyane.
0: Ati furije kaya bago ki umudame wiwe nibibondo byiwe mama wiwe sebukwe inabukwe rabavuka nabo sishengero ryose ati nizashe mpasi. Zashe ku mpasi. Ati muheza gikwe. Urakoze nawe zashe.
5: Batangura kubumba matafari, iyoberanya, indimi z'abantu.

byagezwe cumi. Imana ivuga aya majambo yose. Iti ndi Uhoraho Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'ubuja.

ibwirizwa rya kane. Wibuke kuziririza umunsi w'isabato. Mu minsi itandatu uzukore abari ukoreramo ibikorwa byawe byose. Ariko umunsi ugira indwi ni wo sabato yanjye jewe Uhoraho Imana yawe. Ntukagire igikorwa na kimwe ukora kuri wo, wewe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugurano wawe cyangwa umugurano kazi wawe cyangwa inka zawe cyangwa uw'inyambukira aba iwawe. Kuko iminsi itandatu ariyo jewe Uhoraho naremye mu ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibirimwo byose, nkaruhuka ku munsi ugira indwi, nico catumye jewe Uhoraho mpezagira umunsi w'isabato nkaweza.

urubanza ushobora kuzoronka ubugingo budashira mu gihe uzoba watsinze uru rubanza. Nutarutsinda naho umuriro urakurindiriye kandi uzotongoranwa n'abandi batagenze nk'uko Imana ishaka, ubutazokongera kubaho. Mugenzi, icyo ndakwipfuriza uyu munsi, hitamo neza. Numenye ko nyuma y'icyubahiro n'ibindi byose ufise mu iyi si hari urubanza, ariko hejuru ya byose twibuke yuko Imana ariyo muremyi wacu, kandi imbere zacu hari urubanza. Imana iguhezagire.

kiba ni cyawe ariko kandi mutwihanganye kumwanya tumaze kurenza ko nyivuzi byuma bidasezerana cyane nkuko jirage yamenyesheje asaba imbabazi nange rero kumwanya mutari mutumaze kurenga ko munyihanganye cyane ariko tugiye kukoresha uko bisanzwe bimeze kiganiro cyakindi ingene cyahindutse wandika izina ryawe naho uri indirimbo wipfuza korale yaririmbye indirimbo nayo korale isanzwe irangurira icyo gikorwa isanzwe ibarizwa ishengero runaka isanzwe ikorera kugira ngo dushobore gutandukanya amakorale asangiye amazina ariko akorera mu turere dutandukanye wandika rero ubwo butumwa bwose buri mu ibyo ucurika kuri za nimero 32 ubusa 6666 32 6666 Leo ndabona miteranga mu kigororo yamaze kwandika aho yipfuza indirimbo ya korale nyenyeri z'umutwenzi ngahibahira mu z'umutwe nyenyeri z'umutwenzi ngahibahira indirimbo yataziriwe urubanza ubu ni niyo nzima ngahibahira nyene yipfuza indirimbo ya korale Shalom Gwiri yariyo yose Uni ni Shadrake akaba ari ngaho muri zina ifuze indirimba ko ari wake up ubanza mu gisuvu bise indero iva hasi ino samukienzi ifuze indirimbo indirimbo soma bibilia yasemerera hari ya Ruyange ino Ruyange none je nje narayibuze ino sa ikorare nti hatuzana indirimbo hano ku Ruyange yo ngaho ku Ruyange Ego nukuri. Divyo na wifuza indirimbo turafise imana donjo. Ego. Uzo inambe ko divine indirimbo urayikunda. Undi atwandikiye uzo inambe kuri iyo mana. Jean donga ku ntamba yifuza indirimbo. Ubutararira indirimbo ubutara ubuturarira turaririra ubuturaririra. Kwari bategereje ku ishengero hari ya Ruzibira. Undi ni Damasi akaba ari ngaho ku Muyange yifuza indirimbo enoke ku muzenga bise mwirasi urakota cyane Damasi ngaho ku Muyange ubane kuroranirwa undi atwandikiye ni Epafrodite ngaho i Buganda kuri Tersenge yifuza indirimbo Toma ya Jaji Niyoro Kansega ngineza abakunzi bose baradi agakiza Shalom Shalome Yvette ngaho i Muhanga nawe yifuza indirimbo ya Kurare Senga mu Bugora mu ntaravuga butumwa ya Muhanga yariyo yose Yvette Muhanga mengo nejo nawo nabonyemo Muhanga dufise ikorale zibiri ibanga ryagakiza hamwe na korale tumbera Yesu tumbera Yesu ngaho mukayanze ego undi atwandikiye ninde ni mune ngaho musigati yivuze indirimbo ya korale wake up mu disovu atazire Shalom Kevin ubanze yivuze indirimbo akora dufise ishingano musigati bataziriye imanza Marisela nawe ngaho kumuyange kukanyange yivuze indirimbo ya kurare yo kwija bivuga bihe bihibindi urakoze cyane Marcel ya kurare God's promise zazana gimana yanga kwija be undi atwandikiye ninde ni yivuze indirimbo ya amazing grace yo mukanyosha indirimbo bataziriye mbe umunezero usogira akaba ari inde akaba ntiyavuze izina ni Sara ni Sara ngaho muhanga wafatanije Sara impamvu nte nabonye izina rya urakoze undi atwandikiye ani Ari hari amutanyerera ishengero rya Gitwa yifuza indirimbo enoke yise mirasi gineza rakunzi ana bamuzi ku izina rya bubahwe bubahwe igatsinda umuze kunezerwa niyo ndirimbo zashe kumuhenga indirimbo tuyi mu rugendo kuri ari kwiza umuco ngaho mu kinogo ngize kunezera mama bera undi atwandikiye nirishani ngaho imageye mu bibimbi yifuza indirimbo ivuga ngo ararira Yesu ararira yibutse ararira Na ariko rero indirimbo ntanje ntayo nzikorare ndayumva ariko korera sindayitora neza arishe indirimbo ndayikunda cyane ariko rero nzayirondeza nitonze ariko nanje ndayumva ariko sinibuka neza korare arinze indirimbo ninagira audace mu rugeyo ku ntamba yifuza indirimbo ari ngaho ku musenyi yifuza indirimbo Ere yose yakorale masari hari ya inyanzara kimakamba urakoze undi atwandikiye ni kwizera imana akaba ari nga Mandela ibubenga yipfuza indirimbo yako hari new life ibubenga bitiriye igikombe kajyohero ngo Alexis na Sheri wiwe mura nti habose ngo na Sheri wiwe ngo nababunye ngo nabanyabuyonga nyabanyabubenga bose ngo nabanyarushara bose urakoze cyane Mandela
undi ni Clementine yifuza indirimbo ya Enoke kumuzenga amafaranga akaba yifurije abakunzi bose ba Clementine ati bagiye mugisha ku mukoni na mama ngo na papa wiwe urakozere wisinga igikungu yifuza indirimbo ya Kohare abatumiwe n'umwami inyambuye yitwa Nikangwa ni nyuma ya zero irakora shamira mu rukaramu yifuza indirimbo ya Korale Saraje mu rukaramu bise izina undi ni Fani mu rukaramu yifuza indirimbo ya Korale Saraje mu rukaramu bise muganga undi ni Risi.

namwe bagenzi bisaminizi agakiza ku isoko y'ukuri turongeye kubaramutsa. Turabahaye ikaze mu kiganiro cyacu intango shasha cuno munsi. Kiganiro intango shasha cuno munsi muri kumwe na Maitre Nkuruziza Mede muhinga mu gisata cy'uburongozi n'inyigisho z'ubuvuzi. Cuti namwe bagenzi b'ikiganiro intango shasha. Tubanje kubashimira cyane bimwe by'imva mutima kukuntu mudukurikirana. Ibyo tubibona biciye mu butumwa muturungikira haba mu buryo bwo kubaza canke mu kutwunganira. Imana ibahezagire cyane. Icigwa rero cuno munsi tugiye kurabira hamwe icigwa kijanye n'umuco w'izuba murimi rw'icyongereza sunlight, lumière solaire. Mu kiganiro cyacu tuza kugaruka cyane ku rudome rugira kane ari rwose sunlight. Kirundi umuco w'izuba ni muri rya jambo new start. Kirundi risigura ngo intango shasha rihwanye n'izina ry'ikiganiro cyacu. Umuco w'izuba ni iki? Niye nkomoko y'umuco w'izuba? Mbega uko umuntu yaremwe ngo akenere umuco w'izuba? Nibe bihugu vya mbere bifise abenegihugu baronka umuco w'izuba cyane? Mbega ubuzima bwabo bumerewe gute? Bigenda gute ngo umuco w'izuba ugire akamaro ku magara y'umuntu? Nibe bihe umuntu ashobora kuba arimwo ashobora gukenera cyane umuco w'izuba? Nibe bihe umuntu ashobora kuba arimwo adashobora kwitega cyane umuco w'izuba? Nibyo bibazo tugiye guca hirya no hino muri kino kiganiro cyacu intango shashe. Umuco w'izuba ni iki? Izuba ni ikintu gihambaye ku buzima bw'umuntu. Mu by'ubushakashatsi, amagara, umuco n'ivyimpemu ni nkenegwa. Kuvyumva neza bidusaba kwiraba duhereye ku buzima bwacu n'ibidukikije. Ni nyina w'ubuzima w'ibintu n'abantu. Insiguro rusange: izuba ni mishwarara yose ya elektroniki itangwa n'izuba bitewe n'ingaruka zihonya ziba mu mutima waryo. Iyi mishwarara ica mu kirere c'ijuru ikagera ku isi mu minota 8 gusa. Hatabayeho umuco w'izuba, ubuzima ku isi nibwo baba bugishoboka. Niyo nkomoko y'umuco w'izuba. Inkomoko ya mbere y'izuba ishingiye mu gitabo gisumba ibindi byose arico Bibiliya ijambo ry'Imana. Ehe namwe nimurabe. Mu gitabo cy'itangurije cya mbere umurongo wa 14 uja ku murongo wa 19 handitswe ngo Imana iravuga iti mwitazano ry'ijuru nihabe ivyaka byo gutandukanya umurango n'ijoro. Bibereho kuba ibimenyetso no kwerekana ibihe.

tazano regi juru yo kwa kirisi bibakuno mana irema ivyaka bibiri binini icaka kinini cyo kuganza umurango n'icaka gitoya cyo kuganza joro bo ni nyenye imana ibishira mu itazano regi juru kugira ngo vya kirisi biganze umurango ni joro bitandukanye umuco n'umwiza imana ibona kari vyiza buragoro baburaca uwo numunsi ugira kane uyu murongo wa 16 ngo imana irema ivyaka bibiri binini icaka kinini cyo kuganza umurango n'icaka gito cyo kuganza ijoro bo ni nyenye iki caka kinini cyo kuganza umurango n'izuba imana yacu ihimbarizwe ivyo yakoze mu kuba yashizeho ibikwiriye byose bishoboka vyatumye ubuzima bw'ivyo ari yejeje kurema mundwi ya mbere na bugingo n'ubu bugenda neza mu kurema izuba ngo riganze umurango ni cyigisho gihambaye cingena imana itanga ubuzima kuvyo yaremye kandi umuco wayo ugaragaza nkutanga ubugingo kuri abo bose bawakira twisunze ayo majambo duhejeje gusoma yerekana neza inkomoko y'izuba twese nituvuge duti ni imana umurimi wacu twisunze ubushakashatsi bwakozwe n'abana b'abantu bwerekana ko inkomoko y'umuco w'izuba uboneka muri uburyo bubiri bukurikira uburyo bwa mbere guhuza ibidukikije hagati mu zuba harimo atome za hydrogen zihuza zigakora helium uku guhuza kurekura ingufu nyinshi cyane izi ngufu zihinduka umuco n'ubushuhe uburyo bugira kabiri gukwirakwiza umuco ukwirakwira nk'imifunda ya elektroniki ntabwo uyu muco ukeneye ikirere umwuka canke ibintu umuvuduko wawo n'imiburiburi ni birometero 300,000 ku isegonda imwe imimerere y'umuco w'izuba umuco w'izuba surumuri rumwe ahubwo ni spectrum igizwe n'ubwoko butandukanye bw'imishwarara ndashobora kuvuga umuco ugaragara iyo witegereje mu zuba ushobora kubona mu muco waryo harimo amabara asa n'ubururu n'icatsi kibisi n'umuhondo atukura n'ayandi imishwarara yaryo ituma umuntu abona amabara kandi akitegereza neza aho aherereye rifise imishwarara nka ultraviolet ibyo twokwita mu mvugo mfunyafunyo ive twovuga nka ive agakwego a ituma habaho ugusaza kuruhu ive agakwego b ituma hahingurwa vitamine d mu mubiri na ive agakwego c imishwarara ikaba ifise ingaruka mbi ku magara y'umuntu ariko ihagaritswe n'ugwego bita ozone izuba rirafise imishwarara bita infrared ijejwe ubushuhe irahambaye cyane mu gutuma ikirere n'ubushuhe bubandanya kumera neza bityo bigatuma ubuzima bw'ababaye ku isi n'ibidukikije ubuzima bushoboka mbega uko umuntu yaremwe ngo akenere umuco w'izuba inyishu twese dushobora kuvuga twovuga duti ego cyane abantu baremwe bakeneye umuco w'izuba kandi uku kuri kurerekanwa neza no muri bibiliya hamwe n'ubushakashatsi kuko bihuriza hamwe reka twisunge izi ngingo zitanu zikurikira ingingo ya mbere umuco ni ishingiro ry'ubuzima bw'umuntu bibiliya yemeza neza ko kuva mu gitabo cy'itanguriro k'umuco ari nkenegwa ku magara yacu imana iravuga iti habeho umuco umuco urabaho imana ibona ko umuco ari mwiza itanguriro igice cya mbere kuva ku murongo wa gatatu gushika ku murongo wa kane ubushakashatsi nabwo bwemeza neza ko iyi mvugo yerekana ko ubuzima bwose bw'isi buhagaze ku iboneka ry'umuco w'izuba ku bantu imishwarara y'izuba ituma habaho ikogwa rya vitamine D ikenewe cyane ku magufa mu gukomeza abasoda bagwanira umubiri no kwirinda indwara nyinshi bityo rero icyo Imana ivuga ko ari cyiza mu gitabo cy'itanguriro gifatwa n'ubushakashatsi nk'igihambaye ku magara y'umuntu ingingo igira kabiri izuba ryahawe kuyobora ubuzima bw'umuntu bibiliya ivuga ko izuba ryaremewe kumurikira isi no gutunganya imero y'ubuzima bw'umwana w'umuntu imana yaremye ivyaka bibiri binini icaka kinini cyo kuganza umurango igitabo cy'itanguriro cy'icambere mu murongo wa 16 ubushakashatsi